0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
13: Ang bawat Pilipino.
14: Everyone.
15: Ako si Juan.
16: At ako, ang boses mo.
17: Ang boses ng ating republika.
18: Republika.
19: Sa 87.5.
20: 87.5.
21: Republika ni Juan.
22: Republika ni Juan.
23: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina, let's put on some love and nostalgia. Going special and heartwarming.
24: Kasama ang mga musikang truly reminiscing.
25: Para ang umaga'y maging wonderful morning.
26: Wonderful morning.
25: Wonderful morning.
26: Sa 87.5.
25: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music.
1: Doon kaya kong punin lahat ng bituin.
0: Your music.

0: 97.5 Republican One.
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular? Spread the love, not war, sa Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang ating republika.
1: Republika.
2: Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Ito ang republika ko.
5: Ito ang aking republika.
6: Ito ang ating republika.
2: Republika.
6: Republika
2: ni Juan.
6: Ni Juan.
7: Republika ni Juan.
8: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dam.

0: Republica.
1: Republica Nihuan.
0: 87.5.
1: Republica Nihuan.
2: Eh, teka. Ano meron sa kisame? Huh? Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
3: Ang wonderful morning.
1: Wonderful morning.
3: Sa Republica Nihuan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ang pangarap hindi nadadaan sa bahala na bukas. Ang success may kasamang effort, review, at minsan maraming kape. Laban lang. Aral ngayon, tagumpay bukas. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Sa isang ulat ng RP1, siniguro ng Malacanang na magpapatuloy ang kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region o BIRMM sa September 14. Ito'y sa kabila ng nangyaring pananambang sa convoy ni Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuha nitong weekend. Ayon kay Communications Yusek Claire Castro, nais ni Pangulong Marcos Jr. na magpatuloy ang halalan. Bahagi kasi niya ito ng transition tungo sa democratic governance sa Bangsamoro region. Tataas naman ang presyo ng petrolyo simula itong araw na ito matapos ang dalawang linggong rollback. Ayon sa Department of Energy, ang gasolina ay tataas ng 2 pesos and 49 centavos, ang diesel ay 3 pesos and 84 centavos per liter, ang taas at ang kerosene naman ay nasa 5 pesos and 01 centavos per liter ang increase. Ayon sa DOE, ang adjustment ay bunsod ng galawan sa global oil market kung saan ang supply ay nananatili sa pressure ng geopolitical tensions at disruptions sa major shipping routes. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noo nating ang kinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
6: 87.5.
0: Republika ni Juan.
7: Republika ni Juan. Wonderful morning.
8: Creating a serene atmosphere.
9: Love inspired and easy to the ear.
8: This is your wonderful morning.
0: Wonderful morning.
8: Sa 87.5.
9: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Lega ni Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
3: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
0: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
4: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
0: Nakaraan ay alalahanin sa nostalgic songs natin.
6: This is your wonderful morning.
0: Wonderful morning.
6: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Tag-ulan na naman. Uso na naman ang basang sapatos, basang medyas, at minsan, basang pasensya. Kaya alagaan ang katawan, maghugas ng kamay, uminom ng sapat na tubig, at magpahinga kapag hindi maganda ang pakiramdam. Dahil ang kalusugan, hindi dapat pinapabayaan. Tandaan, mas masaya ang buhay kapag malusog ang katawan.
1: Juan?
0: Mula sa Republika
1: ng Pula at Bughaw.
0: Pula at Bughaw. At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
3: Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
1: Wonderful morning.
2: Wonderful morning.
3: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
2: Kultura.
4: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
4: Narating mo na ba ang atraksyong binansagang 8 Wonders of the World at naka-imprenta pa sa 20 peso bill? Yan ang Banawe Rice Terraces sa Ifugao. Binuo ito ng mga ninunong igorot noong nakalipas na 2,000 taon. May taas na 1,500 meters above sea level ang hagdan-hagdang palayan at mayroong epektibong sistema ng irigasyon at flood control bukod sa main terraces sa Banawe Poblasyon. Dinarayo rin ng mga turista ang iba pang rice terraces sa Ifugao. Kabilang rito yung mga rice terraces sa Batad, Bangaan, Hungduan, Mayoyao at Nagakadan na parehong nasa UNESCO World Heritage List. Sumasalamin sa pagkamaparaan at pagkamalikhain ng mga magsasakang Pinoy ang Banawe Rice Terraces. Kaya isa ito sa mga pinakapaboritong tourist spots sa Pilipinas para sa mga lokal at banyaga. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
2: Kultura
4: ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Sa ulat ng RP1, nagpatupad ng safeguards ang DBM upang maiwasan ang Ghost Project sa 2027 budget. Ayon kay DBM Secretary Kim De Leon, nagtalaga sila ng mga reforma para hindi na maulit ang pagkakaroon ng Ghost Project sa 2027 national budget. Isa rito ang masusing pagsusuri sa mga project proposals upang matiyak na hindi na makakapasok sa budget ang mga proyektong hindi tunay o hindi may papatupad. Sa kabila ng sama ng panahon, tuloy pa rin ang paghahatid ng tulong ng DSWD sa lahat ng apektado ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay. Sa pinakahuling tala nito, umabot na sa halos 700 million pesos ang nailaan nitong tulong sa mga apektadong residente. Patuloy rin tinututukan ang lagay ng nasa 21,000 na residente na nasa evacuation centers pa hanggang ngayon. Patuloy rin ang pagkakarga at pag-dispatch ng family food packs mula sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
2: Juan Balita.
4: Sa 87.5.

0: sa bawat pagsikat ng araw.
1: Iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
10: Ako.
11: Tayo.
10: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
12: Ako si Juan.
10: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
13: Republika.
10: Sa 87.5.
0: 87.5.
14: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
10: Ito na ang request mo, Juan.
0: One request.
10: One request.
0: Monday to Friday,
10: alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Sa Republika nating mga Juan.
0: 87.5.
10: Republika ni Juan.
0: Juan
10: request.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 92.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone. Nice. Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Ito na ang request mo, Juan. One request.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
1: ng Pula at Bughaw.
0: Pula at Bughaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
1: Your pride.
0: 87.5.
1: Ang Republika.
0: Republika.
1: Republika ni Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: And let me out.
1: More music.
2: Your music.
1: Music for everyone.
2: 87.5.
1: Republika.
2: Republika ni Juan.
1: Republika ni Juan.
3: Sino ang tunay na superhero sa classroom? Hindi yung mabilis tumakbo pag recess, kundi yung prepared sa recitation. Basa ng konti araw-araw at paliparin ang grades pataas. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Juan,
3: kaalaman.
4: Kaalaman.
5: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
4: Juan, kaalaman!
6: Dapat alam mo yan!
4: Juan, kaalaman!
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita.
7: Juan Balita. Meron tayong ulat sa RP1. Tinatayang nasa 38,000 na pamilya o higit 156,000 na individual sa Metro Manila ang apektado ng malalakas na pag-ulan at pagbaha dulot ng enhanced southwest monsoon o habagat. Mabilis namang tinugunan nito ng DSWD-NCR at naghatid agad ng paunang tulong. Nag-release agad ang DSWD ng 35 million pesos para sa humanitarian assistance at ipinamahagi ito sa mga apektadong komunidad. Minamonitor ng ahensya ito sa pamamagitan ng Disaster Response Management ang sitwasyon at nakikipag-ugnayan din ito sa mga LGUs at Disaster Response Partners para matukoy ang mga lugar na nangangailangan ng agarang tulong o karagdagang tulong. Nananatiling na heightened alert ng DSWD-NCR para magbigay ng kinakailangan tulong at augmentation support sa mga apektadong LGU at komunidad. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
1: Sa 87.5.
3: Juan Request. Gusto mo mag-request? Message mo lang ako sa aking Facebook page. 87.5 Republika ni Juan.
1: Juan Request.

0: mula sa Republika ng Pula at Pugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
7: Republika ni Juan.
0: Hype up your pananghalian
1: with our poppin' dugdugan
0: to the rhythm of your music.
1: Your music
0: and the music of everyone.
1: Pop,
0: pop, pop, pop goes the world.
1: Pop goes the world.
0: Sa Republika.

0: pakikinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.

0: 87.5 Republika ni Juan.
1: Hindi natin sigurado kung kailan darating ang malakas na ulan. Kaya ihanda ang emergency bag. Maglagay ng tubig, pagkain, flashlight, gamot, mahahalagang dokumento at ilagay sa ligtas na lugar. Mas mabuting handa kaysa nagmamadali kapag kailangan na. Tandaan, ang laging handa ay laging ligtas.
2: Juan?
0: Mula sa Republika
1: ng Pula at Bughaw.
0: Pula at Bughaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
3: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan. Keeping your energies up high.
3: High.
0: Pop. Pop. Goes the world.
3: Goes the world.
0: Sa 87.5.
3: Republika ni Juan.

0: Ito ang Republika.
1: Ito ang aking Republika.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ito ang kultura.
6: Kultura.
7: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
8: Isang natatanging simbolo ng transportasyong Pinoy ang mga jeepney.
9: Hari ng kalsada ang turing sa mga ito sa dami ng mga sumasakay na pasahero araw-araw.
8: Nagmula ang disenyo nito sa mga sasakyang pangdigma na ginamit ng Amerikano noong World War II. Nanggaling sa mga surplus na sasakyang may modelong Willys MB ang mga unang pampasaherong jeep. Katagalan, ginawan ito ng iba't ibang disenyo at dekorasyon at pinalaki pa ang kapasidad upang makapagsakay ng mas maraming pasahero. Umusbong din ang mga paggawaan ng jeep gaya ng Sarau Motors at Francisco Motors. Sa panahong ito, meron ng iba't ibang klase ng jeepney na bumabaybay sa mga lansangan. Ang ilan rito, lalo na sa probinsya, ay hinango sa mga segunda manong Japanese trucks. Nauuso na rin ngayon ang mga air-conditioned at mas epesyenteng modernong jeepney na tiyak mas komportableng sakyan ng mga commuter.
10: Isa lang yan sa mayamang kultura mo.
4: Juan Kultura.
3: Kultura
4: ni Juan.
11: Juan Balita
4: mula sa Republika ni Juan.
11: Narito na
12: ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
4: Juan Balita.
11: Juan Balita.
13: Inaasahang aabot sa 5.5 trillion pesos ang total revenues sa pagtatapos ng Marcos administration. Ito ay dahil sa inaasahang paglagot sa 9% ang tax collections hanggang 2028. Ayon sa Department of Finance, pupursigihin ang Bureau of Internal Revenue o BIR at Bureau of Customs o BOC ang kanilang efforts. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, kailangan ng BIR at BOC na ma-improve ang kanilang efficiency, mapalakas ang compliance upang ma-improve at mapabilis ang koleksyon. Ayon naman sa ulat na Pag-asa, patuloy na uulanin ang malaking bahagi ng Luzon dahil sa pag-iraw ng habagat o southwest monsoon. Iiral ito sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Asahan din ang pag-ulan at thunderstorm sa Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro at Antique. Kalat-kalat na pag-ulan ang aasahan sa Negros Island region, natitan ang bahagi ng Luzon at Western Visayas. Ang Mindanao ay magkakaroon ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Ako si Chum Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
11: Juan Balita.
4: Sa 87.5.
14: Hype up your pananghalian
15: with our poppin' dugdugan.
14: To the rhythm of your music.
15: Your music.
14: And the music of every Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noo nating angkinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
6: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. The beat continues with the music of everyone.
1: Everyone.
0: This is Pop Goes the World.
1: To 87.5.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: music. Your music. Music for everyone. 87.5
1: Lampa,
2: uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
0: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
3: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
1: Wag na!
3: Ito naman, ang cute ko kaya.
0: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
1: Like and share!
0: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids! Sayaw Juan!
4: With our lunchtime kapluga!
5: Nasaan ka man?
6: Gawin natin masigla ang iyong pananghalian!
7: Goes the world
8: sa Republika ni Juan!

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Message from your future self.
6: Salamat dahil nag-aral ka.
5: Kaya habang may oras pa, review rin. Dahil ang deadline, hindi marunong maawa. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
7: Binabantayan na pag-asa ang dalawang LPA, isa sa loob ng PAR, lagpas 1,000 kilometers silangan ng Northern Luzon. Ayon sa pag-asa, malaking tsansa nitong maging bagyo. Ang LPA sa labas ng PAR ay may 200 kilometers west-northwest ng Lawag, katamtama naman ang tsansa nitong maging bagyo. Hindi inaasahang papasok ito sa PAR at kumikilos papalayo ng landmass. Habagat pa rin ang magdadala ng ulan sa Luzon at Visayas, mas malakas sa western sections. May libreng sakay ngayong araw para sa mga commuters na apektado ng ulan at baha. Ulit na Inquirer, sinagawa ito ng Transportation Department at sinabing nag-deploy sila ng mga bus na may signage na libreng sakay. Ayon sa DOTR Facebook page, nagdagdag na rin ng mas maraming vehicle assets ang iba't ibang ahensya para mas maraming pasahero ang maserbisyohan. Ilang ruta ay sa Quiapo to Fairview, Divisoria to Cubao, Buendia to Makati Avenue at labing isa pang ruta na makikita sa Facebook page ng DOTR. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita. One Balita.
5: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
11: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
0: 3, 2, 1.
11: Siesta ka lang dyan.
0: Daydream with me
11: dito sa 1, 2, 3.
0: The perfect afternoon music.
11: Na relaxing and romantic.
0: 1, 2, 3.
8: Music for you and me.
0: 1, 2, 3.
8: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: 97.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone. Nice. Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
2: Ate, palista muna ha.
3: Na naman.
0: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka.
4: 1-2-3.
0: Music for you and me sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Hindi lang ulan ang dapat bantayan ngayong tag-ulan. Pati mga lamok na may sariling schedule ng bisita.
6: Oh, no.
5: Linisin ang paligid, itapon ang naipong tubig, at takpan ang mga timba. Dahil ang simpleng pag-iwas ay proteksyon laban sa mga sakit. Tandaan, mas ligtas ang pamilya kapag malinis ang paligid. Juan,
4: mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning ng mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
4: Your station,
7: your pride.
4: 87.5.
5: Ang Republika.
4: Republika.
5: Republika ni Juan.
4: 87.5.
5: Republika ni Juan. Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip. Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-1-2-3.
4: 1-2-3.
5: 1-2-3.
7: Music for you and me.
5: Sa 87.5,
4: Republika ni Juan.

This is 87.5. 87.5. At ako, si Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
2: Kultura.
3: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
3: Literal na pinakamasayang bahagi ng buhay natin, ang panahon ng pagkabata. Patunay rito ang mga tradisyonal na larong Pinoy. Karaniwan itong nilalaro ng mga bata sa labas kasama ang mga kapatid, kaibigan o kaklase. Isa rito ang tumbang preso, ang laro ng pagbato ng tsinelas sa lata o bote. Nariyan din ang patintero kung saan tinatangka ng mga manlalaro na makatawid sa parisukat na marka habang hinaharangan ng mga kalaban. Sikat ding nilalaro sa mga kalye ang luksong tinik, piko, agawan base, tagutaguan, Chinese garter, palosebo, holen, at marami pang iba. Sa gitna ng pag-usbong ng mga electric games sa makabagong panahong ito, nararapat pa ring tangkiliki ng mga bata ang larong Pinoy. Hindi lamang tatak na ito ng kulturang Pilipino, kundi pampasigla rin ng kanilang kalusugan ang pagkababad sa ganitong mga pisikal na aktibidad. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
4: Kultura ni Juan.
5: Juan Balita
4: mula sa Republika ni Juan.
5: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
4: Juan Balita.
5: Juan Balita.
6: Nagbabala ang FEVOC sa potensyal na muling pag-erupt ng Mayon matapos makita ang spike sa sulfur dioxide emissions. Ulat sa ABS-CBN, sabi ng FEVOC, naglabas ito ng 8,393 tons kahapon ng emissions, pinakamataas na sukat ng daily measurement mula noong July 16, 2026. Mananatili ang Mayon sa alert level 2 na moderate level of unrest. Sa susunod na linggo ay pagpapatuloy ang hearing para sa 7.2 trillion National Expenditure Program. Ulat ng RP1, bunsod na rin ang masamang panahon. Hindi na tinuloy ngayong araw ang briefing ng PAGCOR at PCSO. Pinapatupad ngayong araw ang work from home arrangement pero ipapagpatuloy ang session sa online conferencing. Nag-ha-NT Labor Secretary Francis Tolentino ng motion for reconsideration sa Pasig Regional Trial Court na layong alisin ang injunction laban sa first tranche ng 85 peso minimum wage increase sa NCR. Sinabi niya sa Inquirer na ang 85 pesos increase ay mahalaga sa mga manggagawa na nabubuhay ng mula paycheck to paycheck. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita.
5: One Balita.
4: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
8: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
9: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
11: Tuloy ang delightful afternoon
0: with more music, your music, music for every Juan.
11: This is Juan 2-3.
0: Juan 2-3.
11: Music for you and me.
0: Juan 2-3.
11: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Pabili po.
0: Oh, may tao sa tindahan. Puro ka cellphone dyan. Hirap ma Juan 2-3.
3: Negosyo malulugi.
0: Juan 2-3.
4: Juan 2-3.
5: Music for you and me.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5.
2: Republika ni Juan.
3: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
4: Aww.
3: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
4: Aww.
3: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
2: Mula sa Republika
1: ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
5: Your pride.
2: 87.5.
1: Ang Republika.
2: Republika.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5.
1: Republika ni Juan.
3: Gising, Juan! Kita ka ni Boss dyan! Trabaho ka muna! Baka ma-Juan 2-3 ka!
2: Juan 2-3!
5: Juan 2-3!
2: Music for you and me!
5: Juan 2-3!
2: Sa 87.5,
1: Republika ni Juan!

0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: 87.5. Hindi kailangan genius para magtagumpay.
2: What?
0: Sa sipag, tiyaga at konting focus, panalo na! Tandaan, sa bawat pahina na binabasa, hakbang sa pangarap ang punta.
2: Yeah!
0: Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan. Juan, kaalaman! Kaalaman!
3: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
0: Juan, kaalaman!
2: Dapat alam mo yan!
0: Juan, kaalaman!
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
4: Iginit ng Finance Department na walang nakalaang pondo para sa Pax-Silica sa 2027 budget. Ulit ng RP1, iginit din ng Budget and Management Department ito. Kasunod ito ng pagpuna ni Representative Sara Ilago sa pagtaas ng panukalang pondo ng DICT, partikular para sa Digital Infrastructure Development at Management. Sinabi ni Acting Budget Secretary Kim De Leon, ang malaking pondo na nakalaan sa DICT ay para sa bagong mandato sa ilalim ng e-government law at hindi para sa nasabing industrial hub. Magpapatupad ang Department of Energy ng three-strike policy sa mga airing generation companies. Ulit sa PNA, sinabi ni Energy Secretary Sharon Guerin, madalas nasa yellow at red alert status ang Visayas at Mindanao dahil sa major generation outages at limited power transfers mula sa kalapit na grids. Aniya, pwede silang ma-blacklist at mag-deploy ang DOE ng battery storage units para mapalakas ang grid capacity. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita. One Balita. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
8: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
8: Bit-bit ang papel at ballpen.
11: Pati gitara ng tropa natin.
8: Nakakabuo
11: ng awitin.
8: Kaya gawing maabuluhan.
11: Habang nasa tambayan.
8: Malay mo, sumikat yan.
0: Tutok na
8: sa
0: Kalye ni Juan.
8: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
3: Pinaglihi ka siguro sa pagong. Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
4: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
6: Do we wanna get right?
7: Di lahat ng tambay,
8: walang magawa sa buhay.
7: Tanong mo sa kapitbahay.
0: Kalye ni Juan!
9: Kalye ni Juan!
0: Sa 87.5 Republika ni Juan!

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Kapag kumulog at kumidla, hindi ito oras para magpanggap na action star sa labas. Manatili muna sa ligtas na lugar, iwasan ang paggamit ng sirang kable, at mag-ingat sa mga nakasaksak na appliances. Dahil yung tunay na astig, yung marunong mag-ingat. Tandaan, sa anumang panahon, safety muna, Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station, your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.
4: Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa.
2: Kalye ni Juan.
4: Kalye ni Juan.
2: Sa 87.5.
4: 87.5.
2: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. 87.5. Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Ito ang kultura.
2: Kultura.
3: Kultura natin.
0: Kultura ni Juan.
4: Nakakita ka na ba ng detalyadong oil painting sa libro o sa museo? Ilan sa mga ito'y naglalarawan ng tradisyonal na pamumuhay ng mga Pinoy noong colonial period. Gawa ito ng Grand Old Man of Philippine Art na si Fernando Amorsolo. Kilala siya sa natatanging paggamit ng natural light at backlighting techniques sa pagpipinta o ang tinatawag na chiaroscuro. Kabilang sa kanyang obra ang Planting Rice, El Ciego, Dalagang Bukid, Mango Pickers at Fruit Gatherer. Ipininta rin niya ang Legazpi Sikatuna Blood Compact at ang pagtahi ni Marcela Agoncillo sa Watawat ng Pilipinas. Idagdag pa ang kanyang oil portraits ng mga dating pangulo mula kay Emilio Aguinaldo hanggang Ferdinand E. Marcos. Si Amorsolo ang kauna-unahang ginawaran ng pamahalaan ng National Artist Award noong 1972. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan
2: Kultura.
4: Kultura ni Juan.
0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Nagpahayag ng grave concern ang DepEd sa pamamaril sa isang private school sa Zamboanga City. Mula sa Inquirer, sinabi rin nilang handa silang magbigay ng anumang suporta o assistance sa mga apektadong estudyante, pamilya o school personnel at concerned authorities. Ayon sa ahensya, nakikipag-unayan na sila sa mental health partners nila para makapagbigay ng psychological first aid at psychosocial support. Kinumbima ng Ateneo de Zamboanga University ang dalawang nasawi sa Junior High School campus. Nag-deploy ang PNP ng mga police vehicles para maisakay ang mga commuters na nahihirapan makasakay sa gitna ng mga pagbaha at pagulan. Sa Inquirer, inulat na inatasan din ni Police Chief Jose Nartatas Jr. ang mga units sa mga lugar na apektado na i-monitor ang situation on the ground at maghanda sa preemptive evacuations. Inutusan din silang i-assess ang transport disruptions at mag-deploy ng available vehicles kung saan mas kailangan ng tulong. Ako si Grace para sa One Balita.
0: One Balita.
1: One Balita.
0: Sa 87.5.
6: Ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
0: Republika ni Juan.
1: Juan.
0: Juan.
1: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw, iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin.
1: Ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
8: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
9: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Pit-pit ang isang gitara, kasama ang makukulit na tropa, nabubuo ang malulupit na kanta. Habang nakatambay sa kanto at nagkakantahan pati dayo, kaya tawagin na sila papunta sa tagpuan ng masa dito sa ating tambayan.
0: Sa Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Republika.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan. Kalye ni Juan. Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
3: Kalye ni Juan
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan.
3: Huh?
2: Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna.
0: Eh.
2: Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya, konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
4: ng Pula at Bughaw.
0: Pula at Bughaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
5: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
5: Republika.
0: Republika ni Juan.
5: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: magandang natuyo.
1: Ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
2: Republika ni Juan. Juan.
3: Sa 87.5.
4: Ang libro, hindi lang pampabigat ng bag,
5: pampabigat din ng kaalaman.
4: Kapag may sipag at syaga, siguradong may bunga. Dahil ang tagumpay, hindi dumadating sa
5: mamaya na.
4: Dumadating yan sa sige, aral muna. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong kursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Inaprubahan ng Senado sa final reading ang panukalang batas na naglalayong palakasin ang proteksyon ng mga pasyente at ng kanilang mga tagapag-alaga laban sa pagka-detain sa mga ospital dahil sa hindi nabayarang bills. Ulat ng GMA, ayon sa Senate Bill 1511, hindi pwedeng i-detain ng ospital ang pasyente o kumag-anak nito o sanggol na isinilang sa kaso ng maternity patients na fully or partially recovered na dahil hindi ito makabayad. Pwede ring humingi ang pasyente ng medical certificate, discharge summary, prescriptions at iba pang dokumentong kailangan para sa release kapag nakagawa na ng promissory note para sa hindi na bayarang obligasyon. Malugod na tinanggap ng Philippine Coast Guard ang patrol vessel BRP Gabriela Silang sa pag-uwi nito sa home port. Ulat sa ABS-CBN, yan ay matapos lumahok sa US-hosted Rim of the Pacific exercise sa Hawaii. Ginawaran ng PCG ng Coast Guard Distinguished Service Medal and Ribbon ang Commander, Commodore at Captain ng misyon. Ako si Grace para sa Juan Balita.
2: Juan Balita. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko, republika mo, republika natin.
1: Republika ni Juan
2: sa 87.5. 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noon nating angkinin,
0: ipagpagmalaki
1: ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
7: Republika.
8: 87.5.
6: Republika ni Juan.
8: Republika ni Juan.
0: Let's go back in time. Welcome to the time machine.
8: The time machine.
0: Balikan ang nakaraan
8: sa Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: This is the time machine.
3: I've got you.
4: You've got me. Who's got you?
0: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
5: Hasta la vista, baby.
0: Turning back the clock on the time machine. Sa Republika.

0: 87.5.
1: Ito ang Republika ko.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Ayan na naman ang ulan. Yung iba, naglalabas ng payong. Yung iba naman, naglalabas ng jacket na isang taon nang nakatago. Pero seriously, dapat laging handa magdala ng payong, iwasan ang baha, at huwag piliting tumawid sa malakas na agos ng tubig. Hindi kailangan maging superhero sa ulan. Minsan, ang pagiging maingat ang tunay na kabayanihan. Kaya sa tag-ulan, maging alerto at ligtas. One, mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
3: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: The Time Machine.
0: The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
6: Ang mga nakikita nating istatwa sa lansangan ay may kanya-kanyang kwento ng kasaysayan at ambag sa kultura natin. Kung pamilyar ka sa monumento ni Andres Bonifacio sa Caloocan, ang UP Oblation sa Diliman at mga istatwa ng mga bayani sa Malacanang, mga obra yan ng Bulakenyong iskultor na si Guillermo Tolentino. Nagtapos

0: siya sa University of the Philippines. Nakilala sa pag-ukit ng istatwa ng mga bayani, mga revolusyonaryo at politiko sa Pilipinas. At nagsilbi ring direktor ng UP School of Fine Arts noong 1950s. Dinisenyo rin ni Tolentino ang mga medalya ng Ramon Magsaysay Awards at ang official seal ng Republika ng Pilipinas. Noong 1973 naman ay ginawaran si Guillermo Tolentino ng National Artist Award for Visual Arts. Yan si Guillermo Tolentino. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura. Kultura ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
2: Maaaring magkaroon ng pagkakataon ng maliliit na LGU sa development ng kanilang lugar. Mulat sa PNA, yun ay posible sa recalibration ng National Tax Allotment Distribution na in-explore ni Senator Panfilo Lacson. Sabi ng Chair of the Senate Committee on Ways and Means na sa kasalukuyang formula, konti lang ang resources ng maliit na LGU pero bilyon ang allocation sa malalaking LGU. Isang option anya ay tingnan ang sobrang national tax collections na maaaring ilaan sa mas maliliit na LGUs. Final ni Navotas Representative Toby Tiaco ang House Bill 10841 na pananagutin ng mga nagtatapon ng basura ng hindi tama. Ulat sa Inquirer, ang parusa sa mga ito ay 1-day community service sa first offense, 2 days sa second offense at 3 days sa third offense. Ang community service ay katumbas ng 8 hours. Maglilinis sila ng kanal at drainage systems na barado ng basura. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita. One Balita. Sa 87.5. Republika. 87.5 Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.
11: The best of the past.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Lampa,
2: uhugin.
1: Pangit mo.
3: Pinaglihi ka siguro sa pagong. Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
4: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.
3: The Time Machine.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: May kasabihan, ang masipag sa pag-aaral, panalo sa pangarap. Kaya bago mag-scroll sa cellphone, gawin muna ang assignment at magbasa ng notes. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
3: Juan,
2: kaalaman.
3: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
2: Juan, kaalaman!
4: Dapat alam mo yan!
2: Juan, kaalaman!
0: Welcome back, back in time, the time machine! Tugtugan ng nakaraan.
5: Music of the past
0: on the time machine.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
0: Everyone.
8: 87.5.
0: 87.5.
8: Republika.
0: 87.5.
7: Republika Tiguan.
0: Republika Tiguan.
10: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw.
0: Hayaan mong ako ang makasama
10: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
0: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
11: Wonderful tonight.
0: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: República.
2: República ni Juan.
1: República ni Juan.
3: 87.5.
4: Ito ang republika ko.
5: Ito ang aking republika.
6: Ito ang ating republika.
7: República.
6: República
7: ni Juan.
6: Ni Juan.
1: República ni Juan.
8: Kapag bumaha, may isang ugaling Pinoy na dapat iwasan. Yung bahala na si Batman. Kapag mataas ang tubig, umiwas muna. Huwag maglaro sa baha at huwag basta lumusong. Dahil ang baha ay maaaring may dalang dumi at sakit. Ingat ngayon para walang pagsisisi bukas. Tandaan, kaligtasan muna bago ang lahat.
1: Juan? Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
9: Pula at Bughaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
11: Your pride.
1: 87.5. Ang Republika.
11: Republika.
1: Republika ni Juan.
11: 87.5.
1: Republika ni Juan.
8: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
12: at si Mister
8: ay busugin sa mga tugtugan natin.
12: Wonderful tonight.
11: Wonderful.
12: Wonderful tonight. Sa 87.5.

0: More music.
1: Your music.
0: Music for everyone.
1: 87.5.
0: Republika.
1: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
2: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
5: Hindi lamang simbolo ng pambansa at lokal na kapangyarihan ang disenyo ng mga lumang gusali ng pamahalaan. Simbolo rin ito ng nakaraan at kasalukuyang arkitektura. Dinisenyo ng arkitektong si Juan Arellano ang ilang pampublikong gusali na itinayo noong panahon ng Amerikano. Kabilang dito ang Kalayaan Hall ng Malacañang Complex, ang dating Congress Building na ngayon ay National Museum at ang Manila Central Post Office. Dinisenyo rin niya ang provincial capitals ng Bulacan, Sorsogon, Cebu, Negros Occidental at Misamis Occidental.

0: pati na rin ang City Halls ng Iloilo, Dumaguete, Davao at Cotabato at mga munisipyo ng Sariaya, Kalumpit at Haro. Ang dami ano? Bukod sa mga opisina ng pamahalaan, si Arellano rin ang nagdisenyo ng Jones Bridge, Manila Metropolitan Theater, Rizal Memorial Sports Complex at Central United Methodist Church. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Arellano sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura. Kultura ni Juan. Cherishing those memories or creating new stories. Ito ang ating himig sa gabing malamig. Wonderful Tonight.
1: Wonderful Tonight
0: sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
9: ni Juan.
0: Republika ni Juan.
11: Mag-isa ka man o may kasama, pauwi pa lang o nasa bahay na, relax lang. Ako ang bahala.
12: Let's make it wonderful tonight.
0: Wonderful. Wonderful tonight.
11: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

tinig ng ating republika. Ikaw ang ulat huli, more music. Your music.

0: 87.5 Republican One. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Matutulog ka na ba?
3: Eto, nakahiga na.
2: Dream about me.
3: Ayoko bangungutin.
2: Ouch naman.
3: Joke lang. I love you.
2: I love you more.
0: Uy, kinilig. Wonderful tonight. Wonderful tonight. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Mula sa republika ng pula at bugaw.
5: Pula at bugaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5. Ang republika.
5: Republika.
4: Republika ni Juan.
5: 87.5.
4: Republika ni Juan.
8: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi at ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
4: Wonderful Tonight.
8: Wonderful Tonight. Sa 87.5.

0: More music.
1: Your music.
0: Music for everyone.
1: 87.5.
0: Republika.
1: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
2: Ang social media, hindi na mawawala. Parang pag-aaral na lagi lang rin nandyan.
3: Uh-huh.
2: Ang social media, pwede mong i-pause at balikan. Parang pag-aaral rin na pwedeng ulitin.
3: Huh.
2: Pero saan mo mas gustong mapag-iwanan? Sa trending o sa pag-aaral? Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Handa na ba ang hapunan? For sure masarap yan! Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
5: Wonderful Tonight.
4: Wonderful Tonight sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Hula at Bughaw at naglining-ning ng mga bituin at araw. Taas noo nating angkinin.
1: Ipagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
7: Music for everyone.
0: Every Huwag.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
6: Republika ni Juan.
1: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for every heart. 87.5 Republika ni Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
3: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
4: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
1: Gisingin ang katabing humihili.
4: Huh? Gisingin sa tugtugang Juan Republic.
3: Our music, our pride.
4: Juan Republic. Sa republika nating mga Juan.
3: 87.5
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republican One. Alam mo ba kung kailan dapat linisin ang kanal o estero?
1: Huh?
0: Hindi lang sa tuwing baha at may libreng swimming pool sa labas. Maglinis habang maaga, itapon ang basura sa tama at siguraduhin walang nakaharang sa daluyan ng tubig. Ang paghahanda ngayon, iwas problema bukas. Tandaan, gawing malinis ang paligid para ligtas ang komunidad. Juan?
2: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5.
0: Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.
4: Good morning!
0: Kasabay ng araw na pumapanik
5: at pumuputak na manok at itik
0: ang mga musika sa Juan Republic.
2: Our music, our pride.
0: Juan Republic.
5: Sa republika nating mga Juan.
2: 87.5
0: Republika ni Juan.

0: 87.5
1: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
3: Ang pangarap hindi nadadaan sa wish lang. Kailangan may aral at tiyaga. Kaya kung gusto mong maabot ang tagumpay, unahin ang reviewer bago ang next episode ng serye. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Juan,
3: kaalaman.
5: Alam mo ba, Juan,
3: tuwing August 19, ipinagdiriwang ang Quezon City Day bilang pag-alala sa kaarawan ng dating Pangulong Manuel L. Quezon, ang tinaguriang ama ng wikang pambansa at ang taong naging inspirasyon sa pangalan ng lungsod. Pero alam mo rin ba na ang Quezon City ang dating itinakdang maging kabisera ng Pilipinas? Itinatag ito para maging solusyon sa siksikan at problema sa kalinisan ng Maynila. Noong 1948, naging opisyal itong kabisera ng bansa bago muling ibinalik sa Maynila noong 1976. Kaya saan ka man sa Quezon City, tandaan mo, Juan, bawat kanto, bawat kwento ay bahagi ng ating kasaysayan.
4: Juan, kaalaman.
6: Dapat alam mo yan.
4: Juan, kaalaman.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
7: Ganap ng isang bagyong binabantayan ng pag-asa. Ito ngayon ay tinatawag na Neneng. Ang bagyong Neneng ay hindi inaasahang tatama sa kalupaan, pero posible pa rin hahatak ito sa habagat. Ang habagat pa rin ang magdadala ng katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan sa bansa. Ang bagyong Neneng ay nasa northern part ng bansa at inaasahang tutumbukin ito ang Taiwan. Dahil dito, patuloy na magiging maulan sa malaking bahagi ng bansa. Ang Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal at Antique ay makakaranas ng occasional rains. Ang Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro ay magiging maulan din na may kasamang thunderstorms. Ang natitirang bahagi ng Visayas ay magiging bahagyang maulap ang kalangitan at may mga pag-ulan, habang ang Mindanao ay makakaranas ng localized thunderstorms. Ang temperature range ay nasa 24.6 degrees hanggang 28.3 degrees Celsius. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
11: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
12: Good morning!
1: Sa pagsibol ng isang magandang umaga, sabayan ng sarili nating musika.
0: Dahil tayo mga Pilipino,
1: likas na mga aawit at musikero.
0: Kaya para sa musika ni Juan,
1: Mati,
0: dito na yan sa Juan Republic.
1: Juan Republic.
0: Our music.
1: Our pride.
0: Juan Republic.
1: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App. Ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Ang masarap kasabay sa umagang matrapi. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
2: Ha?
1: Kung may kaibigan kang laging,
3: pre, sabay na ako ha.
1: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog.
3: Nako, oras na para sabihin, ambag muna bago sakay.
1: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
5: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
5: Republika.
0: Republika ni Juan.
5: 87.5.
0: Republika ni Juan.
7: Ikay pari ng awit ng buhay.
1: Tuloy-tuloy ang Good Morning Music. Tugtugang sariling atin sa Juan Republic.
5: Our music, our pride.
1: Juan Republic. Sa republika nating mga Juan.
5: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Republica Nihuan. 87.5. Juan, kaalaman. Kaalaman.
1: Alam mo ba, Juan, tuwing August 19, ipinagdiriwang ang Quezon City Day bilang pag-alala sa kaarawan ng dating Pangulong Manuel L. Quezon, ang tinaguriang ama ng wikang pambansa at ang taong naging inspirasyon sa pangalan ng lungsod. Pero alam mo rin ba na ang Quezon City ang dating itinakdang maging kabisera ng Pilipinas? Itinatag ito para maging solusyon sa siksikan at problema sa kalinisan ng Maynila. Noong 1948, naging opisyal itong kabisera ng bansa bago muling ibinalik sa Maynila noong 1976. Kaya saan ka man sa Quezon City, tandaan mo, Juan, bawat kanto, bawat kwento ay bahagi ng ating kasaysayan.
0: Juan, kaalaman.
2: Dapat alam mo yan.
0: Juan, kaalaman.
1: Ito ang kultura.
0: Kultura.
3: Kultura natin.
0: Kultura ni Juan.
1: Si Juan Nakpil ay tinaguriang Dean of Filipino Architects. Dinisenyo ni Nakpil ang mga Art Deco na sinehan sa Maynila na Gayety Theater at Capitol Theater. Siya ang nagdisenyo ng Yari sa Batong Rizal Shrine sa Calamba, Laguna na muling itinayo noong 1949. Kasama rin sa kanyang mga obra ang San Carlos Seminary, Gala Rodriguez Ancestral House, Kapitan Pepe Building, ang Admin Building, Library at Karilyon ng UP Diliman Campus. Kasama rin ang dating Rizal Theater sa Makati at marami pang iba. Ginawaran si Nakpil ng National Artist Award for Architecture noong 1973. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Nakpil sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan
0: Kultura.
1: Kultura ni Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita.
5: Juan Balita.
6: Sa isang ulat ng RP1, mariing kinundina ni Senate President Sherwin Gatchalian at Senate Committee on Basic Education Chair Bam Aquino ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School na ikinasawi ng dalawang estudyante at ikinasugot ng iba pa. Nananawagan si Gatchalian na masusing imbestigasyon nito at hiniling niya sa Department of Education o DepEd at lokal na pamahalaan ng Zamboanga na agad magbigay ng psychosocial support sa mga estudyante at school personnel na apektuhan ng insidente. Samantala, sinabi naman ni Aquino na nakakapanglumo ang pangyayari at nakiramay ito sa mga pamilya at kaibigan ng mga nasawi at sa buong komunidad na naapektuhan ng pamamaril. Sa daigdig ng palakasan sa tennis, bigong umusad sa susunod round ang ating Alex Liala matapos siyang talunin ni World No. 10 Amanda Anisimova 6-4, 4-6, 2-6 sa Cincinnati Open Round of 32. Nakuha ni Ayala ang first set pero kinapos siya sa mga susunod na dalawang sets. Inaasahan siyang lalahok sa US Open. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
5: Juan Balita.
4: Sa 87.5.